kasama de nya yidi na no pofa chiri so na emframa ni chu na sia fone no ti bempem babare ma no sare ya no kasama de nya yipo o peja na nsa no ka chiro kwa so chi se jaba bia wuda yekom isa se tu ni na diwa ya yo se dia bra bo bia wo ni padua wo wase tle mu no bare ma bi wo hase obekasa obekasa obekasa na so kasa e po so che wo bra bo mu e ye ko sa bare ma yi ana me chulo hun mi won mi nto ne pe ja ni di ne kan chere mi se ya yo se dia bia